0: kanika
1: vai marito makwa beta uhinda wanja kumetura ya kithigi ni mendete kamemeka wimu aru FM 93.1 nindhi kagiririya gipindi kira kireta wani Karemi Magii ya kigoso kumadhamu wanja inyadha hakenda na ipindi nyenge nyenge takia meno kutayu kia kireta wani mugenge nago tura tura na murimi waka muendia nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muredhi mboya na ipindi nyenge nyenge ngauga we mwaro etore gakaniko twisiari rite
2: wai marito makombeta watoni kuma bangwa ni mudikiri wakamemeka we mwaro na mutongoria uthi guko masinani ni avo ya tuthikagiri kamemeka ka ni kamemeka ivata ipindi gikingi ya kuma thaa inya kuthii nginya thaa mugwanja gikia murimu akamwendia ipindi gikingi ya kuma thaa mugwanja kuthii nginya thaa kenda thaa ria Karimagi tuina mbene kuthikiria ipindi icio cionde tondu ni ipindi mbega ni tuvecaga vinya ithaa ria ria mugenge ithaa ria rianja gwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthomagithia mundu ari na kathina na stress mundu ringi aronete kaundu gatai kega kaundu kana kaundu kega wi mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku macinani guku maturari wi mwaro ni ture
3: mbitagwa Lewis Macharia kumetura ria kithengi aka Ngoki wa Emburi ya usani kana kadres kana Wakamoto Junior na ni mendete show ile iretagwa ni Karemi Magii ya kumathamo kwanja nginya getha kenda ya kithagia kigoso tukinauga wi mwaro FM ni redio zingine ni photocopy wi mwaro FM 93.1 ngaka niko
1: mbitagwa Mwamboiboi kumavangwa nimeendete kamemeka wi mwaro FM 93.1 asa kipindi kile kile tawani Karemi Magii kia kumathamo kwanja nginya gakenda kigoso ngacoka ngenda kipindi kia Saturday gucokia mukaro kile kile tawani wanja the second maina ikana Benson wakaniko

Mwekari wa runyenje, karurumo, siyakago, esiara na matura mare marigisiritie. Reunura menyidhu ationgekoro wena imenyidhia siya mbiasara. Siya gekuo, wanakana imenyidhia siya medhemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ya ogweri, rutere ruwa varavara ya kudhie siyara. Wauguo, no waranidhia na taratisio kawe, kuvitu kila 0722-861-091. Na uga tunga tiro wa Vauvau, we Mwaro FM. Gaka niko.